0: kena genge en betuna tane barana
1: korom korom korom ngaleju bo tinyega gen osner na tane ba mau
0: ale ara ale sira re nya to le ile mungu ko siri wega I bela nu fea na ninge bwango eje wangen ne wangen wangen wangen lakini eh onge geritio ila gisi waluti ne bagupchulia hengalia ne tane ba mau ngeta sa tu len gbagenge ngalal
1: kage gojanga baya tharap ke muteng nande
0: Francis
1: karibu Francis lakini gaya guna atakungutgoto minyor chige lunch ko gileji mi baranda nagara running star 441 hash
0: ngalale lunch ne mitene ngoma satan ko iwendi number somoge namba zuma gisir gomnye gele boda boda wona ne lubumbi lak pokal mute nyata ne lubumbi lak pokal mute ago yele gitoni lain gonyol somoge nyata ne lubumbi lak pokal mute nyata cheng le mi bigi bigi gen nathan go sokuru sokomurwa karibu Francis
2: Bye. Ko kai kai su ko gere bi ki ko to tore ti ju ta ko ra ko le ko tore to ko une amu je ba bara bara ki wo kyo ki len wan ta ko mango gi is wan ta lagin ni ndo gi so me ku a ko ga ma presidente na gi ne ko le onge te bi amu ine nda ko gi ongo si a ko ba ko te ko ta kai kai ko sir por ye ko ngani te tu ti no ba yin ngale ga be ne Kutini egi eti anan kukurota katukul nekibingwa ni naka ay president Awe kini kongoi president Mba isyo nikia ki kwai ingenji siya chuangwan Kuhifu negere bichu tukul yuko le Ndotare korok tamani ingo katari chungangwan kujomune Nguje ngezi tuungo toko taspigo leo nguto kiwe kikita siya nyisya kalak Ugere po isya juo le ine mamite kore ne moje ko testai amagi taksan big amaleban big tax ko nguno ko ene ni gere nguno latest manda mama jawabo bi jole ni lego ke test pay ta tuga taxes ke bo containers ko inge ni zile ga bi tugul jugo ga ga ki dam ko ko maliban tax onge na kwe ko le boriet nguro no ta ki mo liban tax la la nguno ko gere igule anga ko ma kule ka ki liban tax ko aki is nota no amuni katiba gele bantu kukye kimbo tenyakye aki libanta kese kota stai ni njigera wotpo iyo no kota ujama ina nyine take no no ure people's party kwa muki atkinye ngalega apkaf kiwanjandeke kwa kile kaki jamko shareholder baba na nyine kuko jamko bendi tupiota ulinda ulinda kwe kakiko aji andani nyukule kwa pinganene kipingo ni pichu kwa inge nisi ila mugere kule kama kubunjigenya tukitukulju kasi itna wa his excellence ya rabuto kumapa kipinapsi poko sapu kenya tukul kumbuna wa mugere biju kule ulogo wajamko taki isopi kuna mjibkondro kanyon chukui kule njiku mokornone wa muisi ni ijeket kukiko kubai ujumi ni bae me kukachwe jibkondro chungunu wa suko kujina kuto mutata kujina kungo kwa lebi kwa laki wa kutushipuna keli wajin otherwise mami tema kosa netendo arabuto kigere kityo kele kimoche kengemchi boisionik asima mean biik inende arangi kose kele mchia boisie shia kabisa lakini ngap kele kawa system ngony kwe prostrated biik ngolin kele maboisie kutukyo tukul chike moche sirkali tab UDA kugeru le kai takaon tatak nebangaleju amuene akotingiwe jito bitet akemwoki namewektoi majibu ngilasiane ngungingen kele koimwei ko nguno spokesman nebo en serikali wino nokonyonei komoche kabisa ke kikochi ng'alek chewolu asikonai biik akot nguno nokip kong'ololi nobo en central bank nokikowo olimpo pitonin sipkomwoe kolen arabuto nekakokanda minisan ministries ko igere ile jito ne unoto no ko nekiboisie bichu alake chuke bandani ako taitya nebo aeng iboisie tu chepyosenyi komite central bank ne ne ui nguno chepyosonito sima mekoito information igere chacham komwoe kachakwa kole ni lekoketengan chukile pichi ikoito likech komnyeno

0: Ye noton bana ko kila boyeni anitan magora ya jubwana galoma ene kora ene anitan agarade de kwa sefa mucho kwa sire liba studio kibindi pamoja negile jini mitra weni anitan ya nyoru bro inde kat pika mwan pika mutu wile kebe pamoja ene anitan emo FM
1: Jamke kilama
0: Ye kisha pike
1: Amle mambete na banyo jamke mambete
2: Ngomi wel kapse mambete
1: Nativo
2: Nativo
1: Gure na nka gitar inda bacha mnyetka baruso
2: Ehe
1: Nana kat pichu wei nana mena rap sora jelu kete mukama. Anyo ni ne ko nasen kitur kut. Yes leri gat agi no ta ne ko jemoru ta kwel to ni ko gericha. Ni tan ni ne leri ki kuren dona ten magutere. Ni tan ki tena ki ne magutere on agi sinda pi dora ga tien yan. Ni tan dora i ne Ronaldo ne ba me ganyu. Agi jamba ni jamba ka po ne tu ko ba ta ne sien ga le ke lo. Waktu ya kau tak pi itu, kurang non tak kita hari ni macam ni sekarang baru sahaja.
0: Kutuma kecheng kelule, kuta kecheng kelule, kebetano terwali baba bametke. Kaya kese mina no, nyanungunu kumitrek timi no, tanipo zawa milking cheli. Lakini kutuma, hang na lecha basi kelule, sikabit kecheng la inda. Ronaldo. Ronaldo.
1: Abriamo
0: nemye.
1: Isa ni la naramsa utku ko ki jutu de umanyo.
0: Kel. Eh.
1: Ko gera te go umugo be kabe isi ke temisi e jo.
0: Eh.
1: Ubi baba te ju ko anara ki ne no ki ke abano.
0: Eh.
1: No ta bana na ra ki te bi jo ba ne ko muita ho. Na tau ne jaro ne duwe dal do gora ye ni kitin wer dal ba manyu ni tan ye ku dia dal man jak bitri de dal o ke tin nik jo ne de ga se tu bara se tayat ab ki jero ne ki ku yo ne tu ku di we
2: wai
1: le no ke mu te ka pesa tu na ara bru to ko ge ra ki de ko le ma na bi ra bi ni ko mami chi na bodi si ba na sa jo ki le mo Kokai ne to gile mo na ka kire mpesa lakini ne wedi rafini ko tero wedi muryungio
0: ko hongoi
1: oba misim bwana
0: hongoi hongoi misim hongoi misim hongoi misim amaker waso ko ni absabe ke ka getar jibichu
3: ko getar jibichu bwana bi jaga ba isin 900 shillings yes ngage bwa duge number 1
0: kage bwa duge number 1 ko kide silinga tani absabe
3: Kagida 5,000 go itibik pokol mut.
0: 5,000 go itibik pokol mut. Ako ni tan kongo toka to mi namegi.
3: Ako mi television go itibik taman.
0: Mbija oba television kuba 55,000 television eh. Geche nge big taman.
3: Yes.
0: Lagi ni nye ngoto to mi namegi. Ngewe gurabu ini go wana nge goni 47 shillings. Iget yes I noton. Labata gi aduge number 1. Ni tan kongo mi 5,000 go itibik mi atano.
3: Yes.
0: Ichile ne.
3: Ichile *441#
0: Kasi yota kumye.
3: Kele wane ijile *441#.
0: Ako yonga yake kwa duge na mbwana muni takura isi kabisa. Kwa kinde elibu shemu tire yu akumiten biki kikwa in television chipo 55,000 big taman.
3: Mm-hmm.
0: Ilo botu kitu ngoti mwe 5,000 iyo tagi geti.
3: Siri gunoto.
0: Ingoto metu ya television kikwa ni 5,000. *441# aginyo duge na mbwana. Ola ongi chenge chelule moi. Ama ita staiwe duga na onita ni ongi chenge chelule moi.
3: Duga number 1 yani ngimeje 5,000 niwe ijokchi.
0: Ichile *441#. Ola onga kuma ongele kichenge chelule ita stai. Ngekuni 5,000 iwe taban. *441# ni onita duga number. Chelule moi.
4: Yama the digital man.
0: Iyo mune.
4: Ato kini gaga bisa nge ngaloli tuane ni kuni ato kini gaga ngotik.
0: Oi mi ngotik pa metis kore nyun.
4: Ami to no limpa toro bana agere ki toke tungu ige me.
0: Ehe.
4: Ayas koko mi sika macha mo chiki to sa kyoto ki bayo mafe malenje. Oye ga sarta ga tuli ari ma chiki te tano to ngu ngati tindai. Itu le maita no to ngara god mi sing no to po sawa milking jelly. No ngo maita no to ngara ene unu ti ba chito. Ago gororon e gina ki toto ki bote. Tagi mo agi to gelele. Ye. Ago manangi to gelemo git mi to ngara age kitu nagara supplement nagara good mixing not on the ama supplement drone go supplement not on nagara kabisa en kitu na nitu na eta na mara magim ago gengala tuangle mo ndro out na iveta machi kitu ge mini tita genga kitu mini tita genga ngo le robot timing lo studio apo kitu koro rue kidogo tu labda daktari imoe kidogo tu kwa umuhimu not on supplement not on ama
5: yes ya muna chikile moyo
0: acha mege moti kabisa
5: abay baga na gikuron Titus Kiprono abatinye ataktare na boy mara fetner service en mulot
0: ehe
5: koyen rai bogi boy boy gemi agam bunita bwani oil ke chinite milkings telli ne gile saba
0: ehe
5: kago mate mi yo legi mi sawa ak sawa boy boy gitu kabisa mun ka gi chira gi ni matinye chemical aga tud matinye ribut kara an gelegen te ta gi muche gi lenke bitu age moy ni ngara bitu mineral supplement gila amar energy
0: ehe
5: age le te mi gala mi kasar tane mo kinge te ta inne chinno kabisa ku yangu mi ne git koi age yangu ta ko ye
0: ehe
5: mege macha tu kya go sa ki tyo go itos abo mege mage luche ga chebel pela mun ki ga ni inne chinne tinye fat kwenye gisa kitu chego hako yenu maita na mi chego
0: mara gitele ni otane mwini nyego hii daktari na otane batu igu ito singa lega apia kike ni otane mara umuimu na otane mwaji ni temine take tuu ne toma uchamu kutieme kubayishie supplementi cha otane kutu si leini nechi ita na otane toma kutieme
5: nkuni ya leini mwini ngom na otane nga age ibu age ibu kwenye grawo ni kimu wachini age mwaini age neta ge leini yeye ubayishie ni noni so gono manifesto jakuwa wako mwawe la witnesa na wogero lagi ya igasi ito man yes amu lasu magote sakiego lasu magote lili teta ago nerio
0: hehe
5: yes
0: wow ngaleki onze mwako mwaluteni onita no testayo ne etiemi genu gebe break yoto ngeo miten gebe tani bobo metist ago marato chingo geibata en saa kumi gore nyoto onzo bitke ngalal gusipke ngaleki yoto njibo zawa milking jeli agenege lumiano ago imu ike ngolo jora temi kagengo yksomo
4: Kongo bisiklemo kongo bisiklemo dabara ko legi choko agere gore ngungak chuta cho tuchuka guga tendro agoite una
0: e goite wana ke gaga ne nyota
4: kongo
0: bisik na tanga tuge ne ba chelule moy komite gebe tane bo bomet eastern ne tanga komite active na tane bo bwane oil ne ne tanga agoi bon mai tanga tanga gi ne ba tuga na tanga sawa milking cheli ne ne tanga tanga bisik tanyo gi chenga chelule gora
6: Testai ebchit Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutak inegei ole nyorchini keteshet ap Emo FM. Ebchit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta aga tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul jeichome eng kasar aga tugul. Downloaden MediaMax Waves app in Play Store anan go App Store MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM
7: MediaMax Waves more sauti more you
0: abwa tulenya ta MediaMax Waves ole jini tangore na tana nyumi mna abwa tuna ole jini gini mitere ni anata ngoti maje gase chini tele miteni wagi download ten gunu we place a reap so agi download ten media makwaves can we say that was it to taken awa mo gele nyoge gele bicho ni miduke number 1 yonge nyoru 5000 imete chini gana ichi ile kitio star 441 h agi aduke number 1
8: emo fm song of the hour

kosungusan ko din. So, iwan rabisit. Mayan nga nga kaya baging ituwahin, baging relos na ito. Iwag kami muay. Ako muay nyo, ne. Ibang matungko nga lang, dito nga nga nga. Lagi matko nga lang nga nga nga resti ko, ne. Kuwi, sa yung ba. Ine na ang kukwa disiit ko sa nga nga nga nga nga. Sumay nga ibang alaan ito. Ako ito, marasay, tagenda nga nga di. Mutiya nga nga kita nga sa nga nga. Marang utaw gir. Arang utaw ruma. Utaw, kukaw irgi ko, ne. Ako sa chabay, kumye amun magne inzara buta nyoni grao ni ngai zini ino masire gi go bintu kora ungo jogi ay ukora gi ma yana yele ukora ni gi ebar tor ukora ni asu go nyuru manda bichu ani buji ma tebu ni na lega gor jusi amun ogere zugu ma waya ani go miten go ayu do cham go me boro sini e changa mesa chigo masa e chone ino go lon tuwa masa e ga go ba ami enorani Among other people, who are more than yet, who are more than man and yet, I mean, towards it. I will eat your gang and land, my toy and go to the anarchy. If I don't come along, who meet in Lou, it doesn't matter. Make me creepy. Well, I do know what you have been over a PCB. So PCB would get a PCB, my, and I'm done. So PCB, we would have been able to get a PCB, but you would tell us even a bit if you are moving PCB.Ana kuchinge choni biashara kichwa kibongo tiro matoo yangu ni kuchoa tiana bidala kubaisi mungu baisi mtu hiyo abu hiyo kwenye lan kwa hiyo abu mbili kwa hiyo tajiri lugresteni kwa chunguza ni wengine nchun kiki kwa hiyo tajiri lugresteni manango tangu irweji anu kuchibu juu chini akuwa kwenye dunia kuka kiga lara mtu ni kanga kora amu inga muana kumiye kuli na kiga ni imbarani kumwagi tini.Ibarani, ko ni tene utak sirkane. Kuki kamuane gotiage, asili kwa kegan para kebe, anaki uwa kurwe, tene ko kebe, koka zan sirkane. Asili tini, dawe di wat kuwa nga ake, itu nga neke, nga kare sirkane, nga kare chara abuto, kaha kondia. Oko tuku keba kega bise ye, kege bebe, kege. Mato nge hai ko unos, ombe te boten, oko tu jono paka ta wangwani, ombe te boten, matko na hanti borio, matko bol di,Tongge ngalang keitinge aga na ilibe kita ita yuri asili kita misom no sete ane wuche kuma ngalega kene kwa kere no sete kwa kene tuwa yati kwa kere wira kaga sari kuma ngalie no no tongge baga ito siyane tongge ito siyane ako baga ito yi kumwane ako nyo kumwa wong kama itale ana kunyo bomi jine tore to yon na kabasa bomi jine tore to yi kumwa tisigo sete wuki wuchwano kongo yi sinu samito ang mahaya.Ma poco que tú no me llamas.

0: Wakuyo. Amejanga la luoga boga. Anne ko ando ineta ab Kenya rani. Kogalia suwa ko ande the ab Kenya. Ni ubirge biga kwalenji. Ubirge amune. Kiongozi ya ketu na emiyu. Ngoti tumdai koratiga ab neborngong. Ketum de koratiga ab werita kwalenji. Chep komet anango neborngong. Koi jita ne mujinga na bamisho. Otu yebiju. Siko wayogi spaisioni. Kubar kubanga na kwandap tai. Nebo eme. Ngete je paisioni chu. Kete je gele sige sabche. Aga sa magwa kando iti tabe me. Aleja. Mame de kotaro rungut ne giwire ne borngong. Mame de kotaro waratike kitum da ingorani. Nenge gurtu yene uni. Kotum da ke garatik. Amune.
1: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
2: Kipendi loko kapemet se kapit kebwa sine ketestai ya ndoko lengore na tanpa sogo huru sogo murwa iji ilo kityo star 292 ash agilewen kityo buksita genka na tanike retiche kilji lakini engos kalungu tapetu tabrani ambate ki mutina koi duke na tanpa teta na tanpa 120,000 kale ne kale iwe kukila hii tiem kityo marambili nduke na pateta ngot koji lile menyo rupona asiki kwa itoi nyege gwenen elfu mia moja hamsini 150,000
3: yego ni 150,000
2: so inye ke jita ipresep changu ngungu na haraka haraka iji ile kitye star 292 ash agilewen duget na pateta kumite namba somok tiem kitye kwa sataeng asa kubit geger gele ngut ku minyoru njata tuwai
3: modi nyoru njata tuwai
2: yego ni elfu mia moja hamsini 150,000
3: yap
2: star 292 ash ito jita naka jutne tae kwa hiko aje 3,339 very good orani agara naka jutne tae kiko aje 4,457 very good orani aga naka chutkara kiko aji 2,294 inye ke jita
3: ha
2: iji ile kityo star
3: 292 ash agodul
2: agi mekansuwa ile mite duke na pateta mewe duke taga tukul tepe duke na pateta ira jita naka chut kiko aji 4,360 orani aga naka chut kiko aji 4,810
3: exactly
2: orani aga naka chut kiko aji 4,500 cash money
3: cash money
2: aye inye ke star 292 ash agi lewen kityo number 3 kwa sektaing bas
3: otu ya aktubu
2: mezi na ye ngangu taa kityo mengu zi dege shekaya ngangnusu dege shekaya ngangnusu raka kisata naska ginda asina hapa matili dege shekaya ngangnusu star 292 ash agi lewen kityo araka araka duget number 3 duget number 3 araka araka otu ya kiku gira jita ne gajut kiku aje 6,500 runa agana gajut kiku aje 5,660 tiam pati na ngungu kiwe kisi kika batalo yaka bemi